ngariki mangshe dike nyamba tsamgi saji dike ki kechu du rungshindu shenyengi sarchi. Di ngariki mangshe resi malamne lechi rungshindu ngari yili ya kowe nawadindashi yungudu. Shamli ya mangshe agu chamba shiba di gudishu. Shamli ya nganam tsue shema yuko tsumla ki dana we lushe agu chamba shiba di sangatetu.

0: Mimi da chiki, nganzu laubar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lubur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo yubi chijui, muchi hinsu lembar chi.
0: Mi chiki, zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzhu rinu zhuwani, ngamji dende, yangtsen shiki.
0: Suchu kang shiki, yuki minan, gyongwar chi.
1: 미리카기

Lezengi juk du gudi shubi lu xie di ni zhe xi shuk zhe xie ba di ni. Lu xie di na ngar xin mang xie jiri. Xie dongge na soya la chok pari. Xiamli ya nganam zo nyam do zhe xi shuk zhe xie bi lu xie di sen ga tetong.

Re, tarang di tsuchang ge terang ge tsa tanggan jirki shibi le tsina tong tsamdan nyo geib shungo. Li tsan di zomdik pa tang donzan ba tsiptan dorje tang zomdang a kura do tari yana. Dina lan jini mom tatang a zom chanam jile tsana gajan tagla asan rungo nungo.

ye lop chin lo ma lop yun cha ge ba di kui zu zun le zhong ram suo che di zhong kui ma jiao ti zai ne ti ge mang cuo ti wei ma wa pian bu tou ba che yue li feng yi wo zhe che ba xin na zhi ju ge sum a fei gong xi jiao dian tu niu ge sa bie lo kan sa ba sum niu zhu ta zi lin qi xin yue ba ta ge ti du gong xi jiao dian tu zu bie niu ge sa bie lo dun zhi xiong che ti jiao dian ge yong ge xi jie ji zan xin xi bie zhong wai yue ji ta Konki, Chukutan Jio Denki Jiangdo Nugyu Nyamchun Letun Ni, Tutunki Namcha Nyamle Shikminba, Tiene Yurinta Guntu Toba, Niki Nipian Jiki Tabju Dingsab Jikinba, Ngala Yichi Yuji Juyubshi. Sanglam Chichungtu Jogyu Chibi Bakban Ni, Wetinamki Tsunda Rangshinki Sunyanki Chesikshi. Nidong kya me nishu zeng lor, witi nam to bakba tik gedong tsam yubba ta, chan yu mingi le bakba jik yubba shi. Geza hanu yi su chongke zo wor bakba ki guiji chukor ki di zhe ta, tong zhe kengba ma si, juklang chirbu yu tan zi zhe so ki ne tuen yang tungu yu. Niwe lo xie shing, zhongkui buda lo gui kor nyi bakba minyo wa shi ki su yip tar su chi wa ma si. Juklang chirbu yu meba tan zi zhe chung wei, witi nam ki mang cuo ki gusu top zi ji qi zhu zhu xing yu. Within nam ki chong kir zo wu zo bu yung dong ki chun zin che tep dun batan dun ne. Zhong kui bu da ki lo gui kor nyi ba ba gong yor san ne ti gar zan wa cu yu. Within nam san gyur kang ki ne cui bi zi da na. Ni dong kya mi ni shu zi chu lu da wa dun bi ci jing ni ne su. Hanu yi ri zo bu yung dong kui ki tun cim tang bu cui da qi gu zu ne. Sa kong ka jik du tun cim yi ne. Ba nun ba ba su zo bu ma wu jim zhu yu qi zho gyu qi gyur chun zin qi yu. Hu Zhiming chong kir ki gyan, ni duan kya ming ni shu zirgu lu long ju du lip gul, chong kir ti yong su cha to ne zhubi gen zhin qi bi, bar nun bak ba chi xip ju zam cang ma lo gui bak ba su gyur gu che xi dun yu bi shi. Zhong kui bu da ya di yi, hanu yi zu bi cong kang xik du, qi su min na li qiu he yi sar gui pa. Hanu yi bar nun bak ba ki zhi yu cun zin qiar gui kip cha qie cun, cong kang ki qi zong qi ci gya zhi ni shu ne zum ju par par yu ji ju yu bi shi. Zhe ju ba, wei shi mei yi. Di ne po mo ru lo gui kor nyi ba ba xin yue ba ta. Kong ki, le qin lo nga ne dun nang cun tu hanu yi ra ba nun ba ba ju mi cho ba su si bie ngun cun ne chu gu chari ya bu qi gui si ju ba shi. Nun rin par cha li chung wei gyun din ki qir gu ma ne par wa ti ha. Chung mi mang bu si ki, lo gui kor nyi ba ba nyue wei gu gen ki chen xik shi. Zhong kui bu da tai lin ki guo din cong kang na, zhe ju ba ruan fei long ki. Lo gui kor nyi ba ba ki kor yu sung gyong le pian to yu ba ta. Ba nun ba ba tan du ne pi ju ge ma ne gyan ti wei ma wa yue ji ju yu ba shi. Zhe ju bi gui kui gyong do ki zhong kui bu da le ku gap sa ba jin yu jin. Ming er wei ti nam tu zhong kui bu da ai ma cong kang gyan lang zam yu ba ta. Lo ri qir cong qi cai qi sum lang zam xin ne, qir cong cha gya wei ti nam tu ke ba tan ji. Yin xia xia lu chong zha ngar wei gya qir dong zi yu ba shi. Wethi nam ki chomzhar shu nga we ya di ba ba ki gya, sanay ti rang jen ki gwa ba mo tu gya qir dong xin yu. Di lu long gu ra ya di tuen ki din si sa ba ngu su ju gu chob ta. Tuen ki chob rim to, lu la chok chung ri ri xin to sar ge we jak lam gu, dun cho su tie bur wan rin che ba ta. Li rim ri ri gu ji ba ba tuen ki chi gu yu. Ya di chen zi chok ba, wethi nam gong si ji kip ji nir liu jia yi ngu ju che ba xin na. Sanay ti ge shung lam kuru yu ta, nam si cha gin, zi ju bi pi ju kum si jie la ming ne, ya di yi tun zi gi chu gu nu ba ta, gu bia ki to zi su, le su dan di. Sanay ti ge zi ju bi gu gu ta, ti wei ni jar tup gu rwa chi gu yu bishi. Kuan ki wei di nam ki chom zi sa bi, chom zi to bi nyam nyo, chi ge ki chom zi xian da du lak lin tup zi yu ba ma si. Wei di nam ki chom zi ding ne su chi ne, chi ge ki le gu ngar wei gya chi ra dong tup zi yu ji ju yu bishi. Wei ti nam rin chung tang kur yu sung kyung tun tso ki zhu xi xun ba chen wei miao yi sar gui pa. Zhong kui lak zi le wei ti nam ki zi ju bi ge su top yu ji ju pa tang. Kong ki, zhong kyu tun cim xik rin. Wei ti nam tu jiang duo jim zhu qir gu li chom zhe chu qia tu tu zhu gu ta. Wei ti nam di ni zhong kui jiang duo jim zhu tun zi ki qi ge ki chom zhe kya ki dong wei mi si ki xin xik du kyu ri yu bi wen zin qi gu yu bi shi. Lokuriya ta rimang cho ki dawa gebe ci jup du ni rawan ki pup kaba si bi nyam de mang tun nang chu chi wo zu shi ti tan che ji ri zong tong ti jun pu mang tun nang chu ki chang kuriya zhen zin ki da da dan yu bi kong ki mang tun nang chu ki si kun chung tu dong gu bi lang che dun yu

0: kirang chikpo nangli ya shukpe ke.
1: Kirang kime nangli shukpe ke.
0: Kirang nungmi ta nyamtu sechya rewe ke.
1: Kirang chobo na lientu gazum nangli ke.
0: Nganzu li sen di ki nambar ngozar nyayang ki gyab chung si chun cho.
2: Motu sen ta.
3: Motu sen ta.
0: Kiwe yenbi lu ya.
4: Kiwe yenbi lu ya.
5: Tene ajil hamyu namtash ki minaya sikje dang denki chipta, dang chechu ki chedab te inye hamyu shung na lo ki minam mang chi huar, rang rang ki tuimu ma yinpe, sika chun pe, ngabu ki yengsu yubi rishya. Ti na lo liya jir niri sum liya ye chukto, ta tangbo ti doyokar nang ki minay denja ki yengsu becha shabhi na doyon nang ki gelu jimbi ta. Tene

rwa che che che kwa zi le na. Myun si di zamba, ma chib jo myun na myun, myun na si gdwa. Gam si di zamba ta nga na su kien se che, jia gam da, nyu gam da, shio gam mangbo yor ba. Ka si di zamba ta nga na su ka, nam gyu pi chu ta ya rwa. Ta din na lo le ya, rui zi dan chao yue ba, ya mi na bolu ki, lui zi ba dan chao yue ba, ya mi na chik, mini chab su dan chao yue ba ke ka. Ta che san, gam na lo lu du zamba nga ju tung gu wa ma rwa, che san de ya, myun gam ka si che shu gdwa la. Tā tānda tē tōng lā tē yā jīg tā nindār lā tō kāpa nī kāng ngāng nyū chē gui shī nyōk tā shū jī tū jī ā chā lā sōng lā kē tīng tī sōng shā. Yā mā sō kī sām lū kā zīm nāng ngui mī kī kē ngē bē bā. Tā chab sēn tū ngui lā yā kē chū jī wā rī tī kā rī sī nā yāng chū tī cā tāng bā tā tō gō rū tū chī wā. Tā fān chuan sī kā kā kā tō nī shū bī nā ā yā tā nyam tō līng mī chī tū sāng bā gō kio rī kī tām kī kēng bā sō. chaye tunze tiri kochu chebani tunye ngome tenki semkam lhuyo tongro mayinbara dabdi zubju ki jinaan ki dingsa be samshi ta jeba ngunzi ki sabche yashi narama sunbe jeba mambu si kome surmi ngang chawe zitab ki gyuye nangdo shunne yingsu tsuybashi ta kimda kashi ki chabzen tongze ten kashi debe jela ying shubba ta lopchung yagum machungba yina jesu kandres chego rezi chiba lamsi machung na Dialo chekyo reji len chigi duji sikto. Liao ning jizo zinri kanki simjo ba zhang si ning ki chepzen tongze kaji ki nangdu ni chage ki shuze mangbo yongwe chitu chakshu ta gyungwe gyabguru ngemi zhe len so ki nunchu ki rinda dawa nguizhu che che narama sunbe chiba loklam tu chi labyo ashi. Yama so ki samlu kasab gibe chungbo yina rimshin chagya ya sem chakwa ta dawa sum chubo so ki netun tungi yuji sheto la. Tewe mingwe be le kyun ti nguyu ki chaju du gyagi chungwa shi. Nyanjur tsenpa shiki nizui bi war shi guyi na, Guangdong ki lorim shi be pomo shik AI tan lingmi chi bar ying shu chi, gyasi mi do gang gubchuk gogu nang, chisip gubchuk gogu be yu so ki, te chak be geje luti che je, rang ki rang la nuisi dong be chaju be du. Hwa na rang chung tan su jun rikpo lupjin ki, sengyur tan gyu be lupjin ki ki gen chi mo wa shun ba, ring nu nyanjur tan, Junggyur Nyanbar Simchu Dene Ki Chu Rin Zhang Lu Yuan Ki Yishib Che Bara. Narama Sunbe Chibe Tuyun Rinpu Nanglu La Pogdu Chiwa Ta Shido Mawe Nangdun Tirik Ta Jiji Chiwa Yina Shido Ki Nubati Gyuru Chowa Ta Lozi Jigdim Ki Nubati Shendu Chinche Semkam Tsuzi Mituba Ta Jiso Ki Chiwa Ngu Nyam Shendu Chosi. Luri Ki Kusun Zingra Dorba Yina Zeju Ki Gagu Titan Tuyunye Sungtab Che War Gyuru. Ta Chi Gunbe Changbu ka si gado wala, ta che san tige jik begung barma songyar shibe che do yinso na ta jik tsuwe ki chosong di ngunur tu duenpa ta eba yi netan parwe shibshu goyi che ne ta kimda ki dongju che jing guju che di tedong kang ki luji wog tu mungchu ki chage ngun juba so narma sunbe chiba ka jik siya wang to gyuru be sanbe ying shu gen ne rangchu mi sinbe zeju ki rangwe ngang shu gen do gyuru di rangwe tan kim san la kurbu nizi suyashi. Zhang Lu Yuan ki, yama so ki samlu kasab ki ngu ni gyundin ki semkam shilu to donju di chawe zitab ki gundi wog tu chengzin tukze su yurwa chekyu tishi. Tati shido ki tekze mawa ta, surwa ngar gui chewa, gyuntu rengxin ki kebi je ki dibji lam su gyu che da narma zunbi chiba chemara lu yi zinba su yurwa. Chawe shuze ki dinzi wog tu chawe zitab ki guju chegen ki semkam ki kacho di ngunzin chee ta gyun chee mebar shukshir tangne di rengi kakdum ta tar gawe semkam ki chenkeru suyudu chukwa shi. Nyukzin chiwe netun takju chee la mala rengxin ki tablam chukwe ba. Narma sunbe chiba ya da samlu kasab ki nambe tabshi yama suki nuisi poba ni ledi ki genji shuwa ta dagui todam dangi me ba. Tando kimsang ki chidun midangwa suki gyuge mangbo le chungwa tingde chiri. Ledi ki kesan yungri che di tunze nirgyong chigen ka ji ki nintong ki shuze kona sanbe nian che ki narma sunbe chibe goksu nyuba ngui di dun topyo yomashi. Ta sargui be ngui su suda che ne shido chungye la. Ka che yi tetong nanglo la nara sun sin shibe yigi bewa zamgi zeju cuzin meba che topyo tu. Aya yi lingmyu chiro chibe nian che nanglo la togui cheba zamgi lo chungki namba damne le ngar gyun shin ta marab ta xie ta chaksi jengi nang tuyun ta gyubi chigidu. Masi gozung tabi nyubat tuyun gyubi ledi di chichi nyeba gyubi chibi tablam shigidu gyurwa shi. Gijub namba sidi zamba ta sheng cheng shigidu wa ngana su gyaga toni shubi ina. Gijub nambi mitab rinyu ki peke

0: Mimi da chiki, nganzu lakbar chukiji.
1: Mimi bu chiki, nganzu lebur chukiji.
0: Chuchudi chiki, nganzu chuchu lembar chi.
1: Chakdo dupe chichuyi, mu chi yishinzi lembar chi.
0: Mi chiki zhuyangsi, gyangzhu checho.
1: Nyamzho rime zhuwani, ngenji dende, yangcen shiki.
0: Sochu kang shiki, yuki minam, yongwa chi.
1: 미리카기

0: chimna na jo sersan bursu se gor ni ni dares na chi ni chi gi da chi ka so re ri ni kyun jin chi ni cha de or ba ta ti na la sersan bursu kyu zen na dares na chi ni ni je je yor ni ni dares na ni kyun jin ji ni yor su ni dares na chi ka so re pe ni re ni ni je tyun de ni ti ka res na ti zo sum gwa de ta ge chen bu cha ng sang gwe na un
1: Lese lese, dan lak zay waas lak lian chi nye chingwa nye shen tati tangbu chang diyo kandye chi nye gombo zuje changgo gila.
0: Lak shi chang nye chingwa nye shen tangbu ngo chobo nye ta tuyun sun chobo shi guwa nye chi nye nga ram zi ziri gi ram shi ngu war. Nye nga nye gara sin ti ram ti da di kimjo gi rinye di shi ngu war. Ti nye nga shi nye gara nga sun nye gara sin kanye kese jewe nye shi nye da chik susu la da chik Lakshin shinyan del dachi karayasana dezi chi chaga yoro dashi shiito me shishin karayasana garanzu bin shishan garanzu diz ge chambur shala gyunshun jayadi gyunshun di da jayayin ani jayagudu yisay sabush tiwum shio gyunshun yoyo yayi chi gozu bin karan ganjayman da jayagudu tuyum yabdi yunsay doyabur wala da sangay garanzu leri munzu leri timari leri shindayin dagar wala Kuwaraisan tindayi chigi kebaaji zinche Ani lege dila kange kese chewe Ani dribu tindayi chi Da chi ni jenshi tuyo Da kuwaraisan tindayi yosele samsara chingira
1: Lasi lasi Da gyalaagi turi kwaya che na ta Namgyu lakshi di chengdu Da zodi ngangyu rinpu kwaya da Dei kashin kwaya Rangi lu ziri da tanzu Da nzai zai rimu da tanzu Ki mungshi nye chen kwaya O tindayi chi mazina gwarwa
0: Rila
1: Da namgyu gyalaagi kitu mangu tukzi chi na tu Kunzo lobzin chi tu da Kadalab jashi tangi na mi tu Yami na kunzo lakshi di yarkin dhraya chi tu Mungse ki tawshi isra da Pinday kandribi shi tangi na
0: Zo karayasin ngarang chi ngana chashan Ngangyu rinpu di gaya chenpo shibish tongi na Da pujo chi chashan Ya zunru chabashi gaya chenpo shi tongi na Nungyu da zunru lakwaardu wani chi kasore pachoo diya dara lama tsui nili tsui gyayin ziyaga da chi ndushi di karayasin wani chi kasore nyam nangyo mienpa za chi kasore chi ka kuisidan denpa wani yaya paa chi changgoyna denpa wani tinjaya siyewe wani di karayasin lakshin siyaya la di miksegi da tinjaya kyeju shidung sangila chini tharam nini nzee shindachi dindrees jayadu samsang chingil yaan chi kyunyi kyung uto nini yaan sanyi shukde pazu sheri tuyadi yao yamurwa dindreesi kiawadu
1: lesi lesi dan gyanagya ta nga nanzuigi sirsangda dindzuigi ta burguig lega dindreegi kinzinundi ta lega di ta bakzuigi ta shib tsaga ta yamana kanya chiwa lega jirwa dindree indi gyanagya ta lega di chini yon langu nzee sinayamindu yamana di Semenani nebab sur kandiji kitsunginala.
0: Da di garaisna naranzu nebab di kandiji chada yarasana. Da jini yungi lebi pe trading tanishana, da padi du chobiru jayare. Da yungi yungi chilo chobiru dali nangasamdi garaisna, pe di dila laksam chichinbu da gashin chinbu, dili jini yungi yungi garaisna, jayari yungi garaisna, jini yungi naranzu yungi, Sozei di yini, zemmingi yini, karayasin, rinyin shunshi anglang bu pochang bodala, hanyan zugla khaa, dinyan yala, munzu jenshin bu yagad yini, yori jingin chilo gun zesu yina, kebi dan, nang zesu yina, lagu dian sunga soba. Ani lagwardu karayasin, zego rin mungu chida karayasin, di kaan chudu yini, munzu yagad yini, chilo gun dian, zangri mewasu shiwardali, nang, Nwana yi da jingin go tongin jini munzu leyi di hajaan ki da jik lopchiwe leyi jiri yi samsan ngaran yunzi jiyo la.
1: Nishanda ki nga ki munzi nga yi di jenda leyi di chisi yu ki da leyi jidi yu kintin ki leyi yi da leyi yi nga beda ko zondo khabu da tong korwa. Chanda da tiongun yindi yu da leyi jiye wala kanji yewe sarchi.
0: Leyi di la karayasana lo tongga nga chingin lo munzu leyi di tongde ya sarchi. Chik kaso re. Bani chashana, zemmingi ni yiki ni karayasana, rinyi yi daji karasura, shaa shungyo ni, longi tongi

0: zun che de sui jun za ro ki gyun gyung wa da. Chep si te pen zun yi chi da kek gung ka ge ngun nye de nyam le ding sab tu tang to zhung kang ki tuy rup sar be kyo yung tab ju ro de zhi wa den do yang zhu tu ba ra gui di tang de ge gam nyi bu mi ma la pen ba te we chi wa zhun du yu ji den na yu.
1: Diga le kung ne bi wen ne chu. Ji gyab shu ji Xi Jinping ki ngan chu chu se tu hui chi jo gu ye re gui di dong wa tang rang ge ki Xi Jun ha zang chi hui chum zhe san se le den pa. Ye nang ki kur kyu chen pu ru den tian ko la shi bu tun kung ki du jin zu yi gu chi ba jie le. Bu li ki sok bu ru qing yu nyar jo chi gui la tang dung bu se tu hui qing yu ti hui ma wa yi gu chi di chong tu ma jo nyam le ki bu se tang chu se tu ru dong gu xi nian du nang hu. Lo nga zeng ki cha gu juan nga ba go chu be lo ru. Rang ge ki qing yu yi gu chi se den pu ta le su qing pa tang la guar tu la zhe tu hui tun le ki qing yu yi gu chi se gyun tu tang gyung yu rung ang par hua. Qing yu ki le ki zhong gu tun le sa pa ta zhe lam sa pa ra meng yu chuk su qi ru dang wa jie qie pe meng yu nang zhen ki chu pi le su zhu ju ru gu di ti pi. Mi rin wei kong su zi ri ki lo ge lu ju den pe chok li bu da ki ying cui na be cong kang tang bu ti le nir qi gu su ni. Shanghai, Huaihai lam ki cong lam kui tu chun da reng xin ki qing yu cong kang ki nam chang tang bu ti ri gyur xu. Bu da chok pa ti to dan rin be kong mi mai ke er shi pi le hi. ngan zu zhog li gor ki lup zeng ki ba si nga sa ne ngang nyu che sar sung. Nga ra ne zhong gui chum ra ra da dang ha zhang ya bu zing gi xu. Nga de na zhong gui chum ra ni ya su ge ba da ra pe ge zhu xin pe chum ra xi tang gyun che me ba ra pan nyu zhu xin pe chum ra xi ri du ji ju ba shi. Shanghai ni xi ge ki chung pe zhong gui ro ma zhu che pe mi si ke jin si xin. Ge kub ki gyur zhu gui yi su de gui yin pe zhong gui shanghai rang mi nyu cong su de gui lin gang gui sar ki lam lu sa du tek bung su lo go qin bu cui xip ta ce ge qie pe ba qie pe qi ge ge ma zhou ki le bo ru qin xik ne te re cong ni re che gu yi wang gu yu ba shi. Lin gang kui sa ra to dam u lian ngui sa cong dun chu yi zhen ba ni be zhu rin ke yuan zhang rong ki. Lin gang kui sa ra ki rang wang nga ta dab di ji ki lam lu ma la la tang bu ru mi ba ta ngan cu ge kub ki go yi gya si ra dong hui le tuan gui ji lang lin ta ji du dan ni qi ge ge meng ui shuk tu ki lu dong si ju ngui la tuan gui che ba ta ki ngui men zai kek bun ki chok tu cu de le tuan hu da bi wa ta qi ge ki meng ui xiak pe ke le ji du ki si ji ti ta sa du men so ki zhe lam gui ji che pe zhe ta yong ki go yi tun le na ba si chu bu yue che song yu ba shi. Guo Yi, Zhongguo Yinqin, Ta Sui Xinhe, Ting Rip Jian Ge Zhongguo Le Gyur Tu. Nye Du Nishu Zeng An Lue Da Wa Sun Ba Ra, Zhu Xi Xi Jinping Ki, Ge Ji So Song Le Ri Ge Tu Mi Tan Jie Zhe Neng Gup. Qi Zhuo Guo Yi Ni, Zhongguo Xi Zhe Ge Qu Yin. Zhongguo Chu Zhe Tu Hui Qi Zhuo Guo Yi Ri Gui Di Dong Xin Yu Ba Tan, Zhe Su Ta, Lam Su, To Dam, Ce Xi So Lam Lu Na Be Guo Yi Dian Biu Ngan Gia Qi Ri Dong Xin Yu Pe, Guo Yi Gu Meng Ngar Gui Gia Qi Hua Ji Yu Tan, Qi Ngui Pe Zhe Qi Pe Si Ju Le Gyu Wo Chung Me La Gyu Wo Yang Zhong Mi Si Ji Dian Na Yu. Tu Re Sa Ba Xia Cun, Rang Ge Qi, Bu Du Kong Be Le Gui Di Dong Ju Gyun Qiong Qi Ba Tan, Lo Dian Gyu Me Ngan Chu Zhe Tu Hui Qi Zhuo Guo Yi Gia Qi Ri Dong Hua. Zem Lin Ge Kup Ka Tan, Pe Ge Ki Ku Gup Nyam Ju Qi Ba Jie Ge Tuan Hien, Qi Ngui Ki Le, Zhong Guo Ro Ma Zhuo Le Ta Ra Qi Ba Yung Ju Ro, Kur Yu Sang Bu Jun Xin Yu. Qing yu ji xing qian qing bu xing yin beng wun tian, Jiang Su Hi, Qing yu shuk tu tan, xim ju sar bi, kur yu, nyam le jie zhe ta yung ji xep su lek su dang wa ma se, Qing yu nyam yu tan, gan wang ma jo, ke bo jar jo so, namang nyam le le gui di shuk qing dong xin yu. Ta lue lo du tu, Jiang Su Hi, Qing yu akur tong juru gup ju kwan a ta, qi wa gu, ngue su pe ju xe ba tan, xe kyun ti, mu tu yu ye yung ki ang tang pu ru ne yu ba shi. Bu li qing yu tian da ngun tun ki su zhun le zhi tan lak zhe to hui tun le su jik du qie gyok su qing yu. Jiang Su xing qin cong tun ting qing yu chu hi chu zhang Liu Xiaohui hi. Ngan cu ni du ni shu zhe zhu lor xing qin yong ki qing yu dian bu yong hua le gui di dong hui cha ju bian tian nam chang sa ba nang zhin tan qing yu ki nu rim tor dong zhe le nam chang ki gen sun jie le jik du qie ju hin. Tie dan chep jik, qing yu ji ge bu hi su jun si ju le su ju gyak pe le tun gyung yu ru bi ju tan, qing yu xim ju sa bi di ne ki nang rin che du si ju ki la dar chu si dun ne, du nam jen ki si jun tan ke le ki ji du lam su tu zang du dong ju hi si sung yu ba shi. Ko la shi bu nye ju chum le qi ju tan, tu gu cang hui tun le kur yu, pu sung so pe sa du nam ba jie dian pe, zhong gu ge kong le ge we ke le ki yi wang gu shu qin bu dun xin yu. Dùn zhè cian zhè gì jì su tàng bù rì nì bè qì, Guang Dong Shen Zhen Tu xìm zhù sà bì dì nè zù bè qì gè gì ma zhù kì lè xì kì. Lò dì xà cun, sà nè dì gè xìm zhù sà bì kì mèng wù dùn dù ngàng mang tù dà yù. Kì lè dì, zhōng gù kù gì jì gèp jì nè rì xùn pà, yìng hòng fàng kì. 罗队

Egi sa sor ya, sandala pepe jirma go nam ya, se dre sam cha nga tre dya ya, gam si dya yam barwa go yo ya, gyak se tong lam bong gwa tan ya, a yang ma chi tan bang go ni ya, se dram dya tan nga tram tong ya, ren chi zab zar na co go tan ya, Tarza paren na tsota ya, gamsi dya yam barwa go yo ya, tamder gyo pa na lenzam tsong ya, tuteran da nan tsong par go da ya, nen nam yam tsong po mo nam hyo ya, panro mo

0: ཁལ ཁས ཁལ ཁལ ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ཁས ngachi ta tong shirjil je manju go shimji gi sarpil ti ni la japchur shepi sji kharwi thi chang ta tang ni ar je khung shirjil je ramba thuwi hidin manha tiwi mangwa nangjin sha je ra ta bi chen ba tang sa to je jimji na thunli chin tan je ra japchur sha khu chi ra tong je ri ji sung yo
1: da ka le khung de ni zi je se che chup kang ge zong le li chang ki ji jir ge nin beijing de zhong guo ge dun cham zhe ge nor pe pi e ka dor che zong tong no ya ding jen zhe mo no wa ri 리청기 다노나 중국 등 에콰도르지 워친용 탑지 여러군데 대화증이 농업지 득득 코리로인 주시 시진핑 등 중동 급습진 젠즈만 얻디 중국 등 에콰도르진 대화 등 섭더통 질 차르글 하루 역사와는요 중국 수지 에콰도르 수등 렌데 지금니 비 조득 탑지 쳇은 납서 숨쇼와 등 잡슬 달 판츠 예치세 질 섭더통와 업지지 람지 비슬 도비 냠친세 브르스케데 통와 니지 데르리 등 환주르뇨 총 among tsu suk chap kong chin nyamde bja chi lartong wa chi si ti jekem ni pi tangrab chin zigtin la sham tug tiwi lagpa ap shin do yu jongkup shu chi tongta war sum de latin melang ding galapi jekep chi ye chi rong wi nyamde ru da phsepa ding ekator su suk kh tung san de jongku tung latin melang ge legang chin tung chupan zig chung har yi tung sap tan do wor shken de tong do jip ta nang yu no ya yi jongku ne ekator chin nyamde ru da ge chin tung zhu bu song bu yin ekatorop shu chi tungkup shu tung lan de shu ni perang mi nyu chung chen chu la phan ki ti wi chha to ba phse pa ting huan ju nyu chung ting ring a sa ni je shi de li ga mang xin zi zhen shang li nya li su chap kong ji ni pen nyam li tung sab to tong do ji ta no yu wu zhen long gong su de shi gu rup shi gu ba ri
0: de ga li kun bei ni ci le er jie yong ma meng ti su ge jin li a yun han kong ge a yun zhang zhao le ji yi a da jie bi qi jer ge nin jing a zhu bei jing de e ka tor jie zong tong Noo yaa tang jie chila nang yo. Zhao le ji yi. Zhu Xi Xi Jinping gi shkashab zong tong tang jie mu la nang ni. Nyam ta jia kib ni bi su dik ge shuk nin jie wa gong pila shtong wi char zhe sar ba gui nang yo. Da lu ne, zhong gu tang yi ka dur wir chun yong tab ji rog din jie wa zik ni lu jie kuri lu zhil. Zhong gi yi ka dur tang lan de jie kib ni bi su dik war shiong wi bje tin ga chin lag lin yag buh dar wa tang. Su jin za xi jie jin shiong wa. ngini rnyam li tam se pe wa shogni devi chhatla jin che me par sap ta tonga ji si ni ar je khwa ni pi mamang la phan ba ngari mang wa chen do yo tong ki je yong mamang thi chu ji e kha to ra je chho wa ra ram ba mang wa tang chap khong mang wi za si yen rong se pa tang cham zig tang ta kel ar je sla chong lig je nyam nyong pe ri tang sap si ni je khwa ni pi ngini rnyam li chil cham lig je gan lan shen do yo ji song yo Nō yā yī, ī kā tūr jī, zhōng gu nī lā zhōg bō zhāng wū tāng, rōg dā zhāng wūr sī yī yō bā tāng. Zhōng gī ā rāng dāg tāng ngā khōng sā chā cāng bār sōng chōng xī bār jāp chūr sī yī yō jīng. Zhōng gu tāng lān tā, nyō chōng tāng, mān chōg sō jāp khōng jī nyām lī tāng sā bē wā tāng. Chīm zī gā lī khōng wār, pān cīn lō zhōng tāng pān cīn fī zhī rīn zhīn jī hī chī rā tōng dō yō jī sōng yō, xiao jī yī jī chī lā nāng shī gī yō.
1: Dā kā lī khōng dā bē nī cī lā. 广东省城深圳中级的等新疆通知了自治那么的社会部级把社会自中级的级杨德比社区新地的档案子把等来了那大瑞楼中楼数不仅等等设备呢楼中等设备了个级来设计的跟在等话等盲族级新城等多克的设备那顿特殊的核心设备楼中楼数的盲族了盘都把等培基来跟在等话等送至了当设备呢楼中楼数的盘地而你顿级的监督人员跟在等有 ལོབ་ཅུང་ལོབ་སུ་ཏུལ་ཀ્વાང་ཏུང་ཤན་ཅིན་ཅི་ཏུང་ཅི་ཆེ་ཆེ་ཏི་སི་ན་ཅུན་ཚོགཅིན་དི་པི་ཆེ་ཆེ་ལབ་ཤིག་ཏི་རྒྱ་ཅི་ན་ཅུན་ཅི་ཅན་ནི་ཐོར་ནདག་ཏིན་ལེར་གབ་ཅེ་ཅི་ཐོ་ཅི་རྒེམ་ཁུར་མགནི་དང་དང་མང་ཅུག་ཅི་ཤ་བྱ་ཏི་ནི་ལབ་ཏི་ནི་ཅན་ཕན་དང་གན་ཕན་རང་སིན་ཅི་ཚམི་ལོབ་ཏ་ཅིག་ཏི་ཅན་ནི་བསོར་ཅུང་ཤ་ ᱡᱚ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱩᱨ ᱜᱮᱢ ᱠᱩ ᱢᱟᱱᱰᱟ ᱵᱟᱨᱟ ᱵᱤᱥᱤᱠᱛᱤ ᱥᱟᱱᱤ ᱛᱮ ᱠᱟᱨ ᱜᱨᱟᱢᱵᱟ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜ ᱢᱟᱱᱰᱟᱣᱤ ᱮᱭᱟ ᱞᱚᱢᱪᱩᱱ ᱢᱟᱞᱜ ᱪᱤᱠᱯᱟᱛᱤᱝ ᱢᱟᱝᱜᱨᱟ ᱨᱮᱢᱪᱤ ᱥᱤᱱᱟ ᱞᱚᱢᱪᱩᱱ ᱛᱟᱝ ᱟᱨᱜᱟᱵᱪᱤᱝ ᱠᱩ ᱪᱤᱠᱯᱟᱛᱤᱝ ᱥᱚᱨᱪᱩᱝ ᱞᱟᱯᱥᱤᱠᱯᱤ ᱢᱟᱛᱟᱝ ᱴᱤᱜᱥᱛᱩᱝ ᱪᱷᱤᱜᱡᱟᱞ ᱤᱨ ᱠᱟᱞᱤᱭᱚ ᱥᱟᱱᱪᱤᱱ ᱪᱮ ᱴᱚᱝᱢᱟ ᱴᱷᱤᱱᱥᱚᱝ ᱠᱤ ᱨᱟᱝᱱᱤ ᱞᱟ ᱪᱤᱠᱯᱨᱛᱮ ᱱᱟ ᱭᱟᱯᱩ ᱛᱮᱪᱩᱢ ᱠᱤ ᱛᱷᱟᱯᱪᱤ ᱢᱟᱱᱫᱤ ᱱᱟᱪᱩᱨ ᱞᱟᱯᱤ ᱮᱭᱟ ᱭᱮᱜ ᱥᱟᱢᱞᱩ ᱴᱚᱝᱛᱟᱝ ᱛᱮ ᱟᱨᱜᱤᱱᱤ ᱯᱷᱟᱭᱩᱞ ᱪᱷᱤᱢᱵᱩᱱᱫᱤᱜ ᱡᱤᱵᱥᱟᱞᱤᱭᱚ ᱞᱚᱵᱪᱩᱝ ᱛᱚᱵᱥᱩᱨ ᱯᱮᱱ

Da dan bi ci sim chin yin zuk bi zhong gong zhong yang chab su ju ji cong di dong. Yang dak bi sa dun bi xin ji da wan zuk ba ding, lak dar xe bi lop chung lop si zhom ji bi sa ar dan ding, ab jia chil ar dong wa ding. Rim kong go chil le shil bi, di wi huan ngir chir chil ji ab zong dung nyam sim lap di ni, bi cil to yi pe ji ji ab xin ji sa ar ba ab jin chil me bar to ji dar kende dong gi xib da ni yo. Sa dun bi xin ji da wan pe ji ji da wa dang ji yo. Yang dak bi sa dun bi xin ji da wan zuk ba ding, lak dar xe bi lop chung lop su ur bin cin. Sani dung of din cin, tsamba kaki shpitsil tui peji ta chung upsha jiti, gochil leishil bi sotun of shindir tawi nangtun kachin tar zini, ab jongshir jisim lab shachik tar kende tangrti. Peji chin dakhi sarpar dini sotun of shindir tawar dakhji shini, lobchung lobsi jimji di shpitsil tui peji lar kende tungwa ting, amang tsiv dirza chir tungwi panji ringi lan jirab shiyo.

0: kirang ne khen du be thun
1: kirang ne sen du be dam
0: kang jong zhuo ling
1: kang jong zhuo ling
2: sen ba suo ngui mi ling ne xu xia ni ling ne ji men chang zhe shi yin ba ma se qiu ge ji chuan nu shi jian yin ni wei lu xian na ngui mi ling ne xu xia jun zhen ta ta bie chuan ta che ji sun xiu sa ba jie ni mang zuo ji yun bo pan ne yun wen na Mixeki Nibatun Yu. Tiringi Kangchon Rolin Litsena Logun Sisan Chono La Turep Sarbe Mido Sheji Kubi Tuja Tishuyi. Penjong Dazi Chu Bena Miri Lashi Soze Tseyu Tunir Kang Ni Suyun Bena Sengdong La Zeki Gunzinba Losan Tiri Latang Kongi Jimbo Mela Tiri Lani Ne Zubashi Yinxin Taja Lemi Sumchula Zam Yubari Dazi Chu Bena Miri Lashi Soze Tseyu Tunir Kanto Gugab Ding Ding Dang Dang Ki Zha Chemi Cha Xin Lhasuwa Tsui Zang Dungwa Tan Tsa Gyakwa Wue Dungwa So Zang Sui Lea La Chishintu Bena Sengdung La Zhen Ni Yubo Tsang Kim Gyu Ki Lashi Si Yin Xin Jelo Chikdong Gya Gya Gyesu Kenga Lor Chamdo Yubo Tsang Ki Lhasuwa Lhasar Yong Ni Gandian Gwimba So Su Sirsang Ki Gunzha Xingbi Lenggan Tanglin Che Yu Jesu Rimki, Dazi Chu Bena Chongzuro Xi Cha Xin. Tine Su, Nawe Sengdung Ki La Zhe Ti, Bena Chongzuro Gyunzin Tarbi Chung Yu. Lu Zanziri La Gunggam San.
3: Gunggam San.
2: Tangan Zui Bena Ki Sengdung La Xi Tini, Gyunzin Ki Lu Gyu Rinwa Ta, La Zhe Ki Chu Se To, Tinte Chi Redwa. Tinte Chi Ndu Zani Ta, Bena Siwe Ki Chongzuro Di Gyu Rungan Zui Ki, La Zhe Ti, Toma Tawe Lu Gyu Sun Chu Xu Bi Yina, Kandar Chi Na.
3: Tangan Zui Bena Ki, Sengdung lakse di lukju durdu rishu na Thongmaar da zhe na ta nima jindru madang kone Poyu rishu na chamdu rin wadzu bola Ani Chik shung dhuwa, chik shere suwa ta dinte dhidu dhuwa Jindru madang kone dhuwa ne dhuwa le sabshe Namidiga poyu rite Chamdu me Ta khunzu thungu thongmaar di bola khunzu ju Jimzang da ya yubu tsangsa Yubu tsangki ta lhasa ya Bola jine mido zhuzi zhunanchi zhuore. Jimzang gora laso nyeche. Thongma di ina chamdu pakwa la shuwa di ina bevani kusum yu dinte dintanche chamdu kumbha kushin pya lukju dinte toka. Dine di bevi kusum yu dinte chita chamdu ya jik sazan cha che ta shi cha che te che. Dine che chamdu ya ane bevi lakshi di lab che. Ane dagonze bola konze jimzang juda. Ani dine je lhasa ni chadwa, ta jidang jana bola kunzi, ta chimju yur jana lo, sumja tajik lukju yun jatan jik, ta lhasa ni jari. Ta dine jingzhu madang kunzi, ta duwa ta lakzai chewe yun, ta shone ta nda da geyo sumari, jil lakzai mene jaji, an duwa yun. A dine jingzhu dantsawe jeli ya, ani kunzi, ta chimzang kura, bola kunzi duwa shu dide, gali gali ya pe yun sha, ya pe yun, an shugo, Bena saya di shicha je, tak zi, bena la, shicha tog je, bena la, shicha ni, shidang zi, durab nyushu, durab gyuchu na dwa ta, onzo gomba nyamsu chi ya ta, tinja mangu chi ma re, jingzhu tang sa ve chi li ya, gomba nyamsu chi ya ta, ati gomba kusun tog ten sa, ta tinja ge, durab nyushu, durab gyuchu na dwa ya, ane, tinja shi, o bola kundu ta di, Lese yin yin saa mdo kumbhati titi dhwa dha kusun yin yun yur dhwa. A nyamsa chaya liyak maangpo chaya dhin dhechi dhe. Ona zo seran tribun kandhe, zula khanla zo. Da kumbhati yin saa zi nyamcha shin dhevdhige nyamsa chaya na shuk. A kona zi da jiru saa ba nyam. Di kona ya kusun maswe kondo la dhwa ya da jingri dhansa vya chil mima kunshi zubay kanda dhwa. Mima kunshi na sota khansa nye dhin dhechi dhwa. Di chonsi ki da titi dhwa dhinsa nang shingi kare di. Chukwa kumabu jato shira yomarwa. An chakshu kacha suwa rao, peishu yu kiswa, an chaswa dongmo rakshu. Dintre cheche yi ngadze penna na, penna kungshu sa chore. O di nal ya, sota khaan dintre sishunga zuwa. Di nal kundzu lakse mendiga isha. A dintre cheche, dine che su kumbati su kirshin chayndi, kumbati inyam su shayad. Dine cheche an kundzu giru, ta marmaru che, dine cheche tukcaar ta lura gyechuy nadwa ne. Ani chokbo da tuk dintre. Tā tīne jā tūkṣupir jā chīn-chīn-chīn-chīn kūtsoyā tā nyamsū chīyā tīne māngzō nā lā kōyā kōchē tā rāma rī yorwa jī lakzetine tuenbe rik chila mangpochi. A tinte suyo, tatoksudu bena lungputi na mangche be gitu chache lapsa sanro chakare, bena kora. Chita mi leje tu mangche, tati dididuwa mi sholle dosa ri yomaro. Ani gomba nyamsu chata tinte mangpochi, ani tsokpati didu ne tsukzare. Tati ni di chiliya, ani tabola kondu gongli tribu cha mare. Gongli tribu cha, ani jujota, jo mel melza. Mela tati ni gyanpati ni kondu kashi yore. Tenjejeje ane, zoongi yendo kunzu kiyeje ane, bola kunzu di siyeje de shiyumje, chale shiyum namade, kunzu yin kiyin kiyeje ane, tsokpa di peke shiyumje. Peke chini, dine ane chezo, da jiru dozo, chaga chaga dozo, soso su tsokpa dozo zu. Dozi, da jidami sumji shiyumje tsuyo yumare, kusun yedige.
4: Hanso,
3: tenje chade war, da kusu uri, chwe ya je su uri, chimzani je da dhamman dhasu nye war, hayangi, moza su nye ro, sangi tenje dhuwa, tenje rik dhamman dhasu nye tenje chade war. Da nganze kunsu di chashana, ani, nganze bola ki junjin di karasina, ani, jo mele che je, da ginki je, le di nal ginki. A tenye nganze nyetong, ju naliya, ani, ji rang jun jungki, rinpe ngui meri ni shusha naliya, du sui na zwa. Nganze lakshi di. Nidong chui nalung, an duk chui. A diye chili ya nidong chungyi nadwa, ane zoor di da cho mele ngenki bekaan, ane nganze gongsi sa da chulo nidya chiyo maray. Gongsi zimba ya nidya chiyo. Gongsi sa di wo didine zhukure. Ane bena miri lakshi zita zayi gongsi sa di. Wo dine zhukure. A dine zheche nidong chushi lo la yina rangchung chung rinpe sokin zide chimwa la jidin zhe chol zhesha. Dine zhingi ngunzu bola tambu konani na rangchung chung ribe ngunmi rini shushak chun zinba dine zhe. Dede dine zhing bola jidu zhane da jiga rinpe nali chuncho yore. Jiga rinpe zheze chimwa. Dine zhing ngunzu sota zhane chungji rinpe zheze chimwa zharo. Rangchung chung ka rinpa nipen bursu zharo. Dine zhe laki ta dhendu mangu tezunga. O dine zhe nali ta zheze ane legzi nye dike kankalo jik lakze ya burcha. A tsa tsui burcha ta tanda bata dusi yung burcha. Ani bola kong shiaan da lokashi dhukori. Shiaan ane tanda di zhukurdi jo meleng genki. A ngon zhukurdi burcha tingde rizhi.
4: Alas, ta kyurangi sundro shiaan shiaan da jik nganzu sangzui lakze di lokashi zhani jangwa zhuyen.
3: Nga ta thongma lwi arda zhena lo choksumne lwi imbala. Pukur didi chunjir didi unzu mungzu labdash rwaagun labdash mege sususu zuna. Tindra ya lo chok sumzu buta da chi kagarita tindra changa chi ikdezi chanyu yu. Chi piyi tindra chi ikdezi chanyu me. A tindra chi a tindra chi suna chi kusu ya bola jidu sanra chi. A didi ni lo chok sumne gozu chi. Da tandar cha shi anu lo shibju shibje yin. Da odikza chi legi chi. Jirim rizhin da wadan terizhi rila. A di naa na cha shan nengon zu jidu da mungbu ji duksu nyaa. Ya di ni ji kashi rangu tuyun je da kar sora su su su yang jili rinja zu jirgi. Chun zui bozi gungsi je gyachinbu zu mudu ni kanda mi kashi rizhi su su su jidu nyaa da zu laji zhe jen lega jidu dinti mungbu cha yaa rin.
4: Oo shi za. Da di ngang zu lakze di ni tru je da dinti gyachinbu dinti pechu che yo mara
3: ba. Yo mara.
4: So ta lakwa rang diya ra ba.
3: So rang di ta lakwa rang gari. Da di ngang mi kare san ji zu ya jiru di nge ma chi da na di mara ba. Kwa pe jen ma dan jilu su shio nro ba. Za ya mung shi di kare san su jun ki lakze zi jio mara. Chi da da kare rang je di kang chi lakze rin. Tindrii chik loo lakcha bichi chiyan riyo maare. Tindrii di zi yaa yoramishin tsawe gita dhuzo chargui chiya inari, soya inari di ngumi da sudan dhagarraan chi chilup juita chi tindrii ril.
4: Ta pena ki sang dungye ki lakze dini mirarni mirar gyunzin chi yo gita tindrii chi lakze dini chi chidwa. Ta di tanda ganzo gyunzin chi dan tel shebi na kandris chi yuda.
3: Gyunzin chi dan tel cha shi na tsawe mungshi dini ngaramzo nyima da pewe suyugyung ki lakuy tikza shisung jiru mangpo sochung che dozo shung dozo ane sosyo tarchin bachang yaa tang dinang zing jiru lma lopchen chi yaa lopchung che tang kwa tsuk tang tangpo chargui kandre che kwa me nipa ta nguye su ta dina maa chik kandre chungu ta dima kurim che lege yurim che yorwa dike ta chik tang nyi ta jiru lya pa lopchung chen labya Tā tīngtē nā la jīgī shūng nī yuwa yī nī lē jīgī tā tīng sā mī tēn chō chāk jīng tīk zī mē nā lē lā jī tā yā mē nā kwa yung mā rā bā. Lā jī jīgī jōng mē tinte stella ci tre di ta cosu ni mangu in gura a tu sti ta pe che chembro e tanto non c'è ta tinte resi di
4: ta di ngan su gunzi ci tanto le gior ci ci un euro mi ro te ce ne nema ci fa e che pulle trip mo da ci ci lo de va la ze di le mi be co de resi
3: tu ta ngan su re ce ne tinte mari ta tin sang ne ce ta nema bola gunzo de le ta kono kono to tinte ci in giro va ta gunzo bola gunzo de le sa ne jitu sunju lakze shibju samsimde ta tsogu jinali yore. Tige ane suzu gyu jangja mare, lungbu kore na lasu nye chabre. Ane lungbu kore mangso liyajik ta diri kese nyan karese na, te yang nyonru du karese na, lakze rang ke mene chamandu je yungbo saye yorwa. Che zang yang dozu che mene lakshi dozu ting noku che, le labu chi liya ta gasi shin yung marwa. Chukol temi ni, ko nimi chi yung chi tawa labu chun che shen, sango ya ina da wa chi shin yung ta, lan tawa dhamma dhe chukol lega cha yorwa, che stop deva dhwa. Chetan ya dintre chi di ka chi yini, ting san kare shi ni, yang pa, dintre kan pa dhru ni ka chi dhu. Mi shi chi labi ala cha shan, ta ngan chu di, tabu dhu dhu yu su yung su zhe shi na da, dhar ni chan ta lo mangu yin sarwa na, dhan tabu dhu ni, chi ke chi, ko lab ni, ni, ta maung pa ni kun, ta buk maung pa la kurwa. Ta tsung zara che shir chini ni, jo su chang du yu pa ta ten chini, su su kan shen pa ti lu biya che shi ma shi chi, ki shen ni kun zu, tobo ke yu sa, jo samu sa kan chi, ta ta ni pen to zi, kan ta su su jiru maung chi la, su su chen ye toru zhu gu la, pen to ma shi kwa nu pa yu ma, zang ta ya war zi ta, chi nga rang zu pe yu ki ni du zu, yu rin bu ne ya li pen to la, su su rang ki pen to yu.
2: Lo san tiri la ki, rāng lō chōsōm nē bēnā sāngdō kī lā zē lōpchōng chīgō tsōpa tāng. Lō mā rīng, lā xē tērē, zhōn bē gyōn kiāng bē, lē rīm kā lā chāng chūpār kiwā tāng. Lā wār tō, rāng gyōn chōng kī rīmbā nī bē, bōr kē kē bē cēngā yāng tō yu. Hōng kī, tāng dā sī shōng kī tū gūr tāng, gā bīr wā, bēnā kī sāngdō lā zē gyōn zīng tār bē chōng mā sē. Jā lō nē tōng chōng nē lōr, bēnā sāngdō lā xē sō zē cē yu tēngir kāng tū tūpa chōng lā. Rangye ki shibye, thasuyo lakze yang, mi tiwe mawara lo tuwa chung songbye. Mimi rinne shusha ti, yunzin tabi yungirwa, simshu tiwe chewar kyur songshi songgitu. Bena sengdung lakshi soze ceyu tunir kang tsukwa ti, sengdung lakze tarbi chungwa ma si. Ta dong, lene mabu shi kyang kodin tubye, sanay tige mangzwa ki yungba panu yungirwa gwiri tubye. Tunir kang tira, lakze junggen ki gichu mabu yue chin. Kuncui diga ni, lakshi zhung tuba ma si, yungbap diang yagwa yue bi, suyun miri lakshi gyunzin tuba tan chibjik, yungbap panu tubi, jizwa ki penche, ngu se tuk tun yu ki. Zang nama tsuo, tian di li zanang gyudu shu bi, nang yunab shu sima ki. Zangla singa langi na mu tu, wang zu chalam po gyudu shu bi, li zang xe da sanam shu.
5: Song jing jing ruo nang tang, dom jor na tang gebe, zhe xin min zin zhe yu.